kan ngai thlak ta ka tak sa le kanun na ti hlarun rem tu te kha veng lui pastor bial zai pol te ni a chatuan pathian ti hlak ngai thlak chen zom le anga republic veng thlang ko shan zai pol te nanun rem vele thong don ani.

O pathian khawpui tih rawn rem tu te kha veng hlui pastor bial zai paul te ni a republic veng thlang pastor lungai lamula republic veng thlang ko jan zai paul te na hallelujah kan sarwal ti lan rem kan ngai thlak chun zum ve le anga ti chon veng hlui pastor bial zai paul te na isu nangi thiang lim si ti lan rem in ron zum don ani

0: Hei, Akash, Vani Aizo, wala ni. Tuna tsuan, non-formal education ti hun kan mga digital age ah, zir na let hiyam na lama mizaw na upang te matlir ti tu. Ikfa University Assistant Professor Roddy Ramoy Mari na ron soy do wana ni, tuna ilong ay tlang o.
1: Ole, vo inia kan tupui tortsu, digital age ah, zir na let hiyam na lama mizaw na upang te matlir. Di ani doon ni digital age digital kovela kan ceng me kan yiti hi mi pui van tlang chuan kan sha cheu to me he digital kovel chang kan na le mason na keng tel ta ta hian no pang te tan kong zau tak en honga chuti roi la ro chuan in ris chi sang sang lau thon na an malam huna na sa tak a om the ome kan thu pui kan han soi tak tak ma in enge digital age om zia ti kha i toy fel tak han soi tum lo kila digital age han ti mai hi ana ko chu call man na khovel information technology le internet manga na ul sam zok le zang khai zo ka tho na ani te po ti ila atik ome tun ma a office le na tho na mun sang sanga register mo ale kapona kutse ka thil poi mo hanchin cha chinte zir lai te po in an zir lai bu chau an chiar ngor ngor na khovel kha kan kal san shet shet chau zel ani ti hi achang em em mai ani tin kan thu pui hi digital khovela zir na le thiam na lam ani de wa wangin hete lam hi kan soi waranga kan soi zau te uhlek mai don ani the organization for economic cooperation and development OECD kovel pum hua pa mason na lama in kai shwai na le zerna lam organization twan generative AI gen AI kan han ti mai changkai na le man dan te a chok chwa ka gen AI hi tun lai chang thar le khazir me ta chuan an mel shat fur to inarin om gen AI hi adang lam em em na chu tun ma educational technology dang ai in a advance na hi ania mun le muna minit rei lo te ya zir lai a zo na nei nei emo sha thiam lo lai te chan na min pek mai ba ka sha bel du nei le nei lo te thlengin aron lang hal mai zel ani he wang hian educational tool zir na man ruwa cha sang sang kan han ti khatyang zinga poimo tak ani chozel arin omtlat maya chung ko tinin mobile phone emo computer kan kol cheu to a internet nen kan khosa a chu chu tun lai khosak dan phung tlang lon ani tareng boka hetang kho vela kan oma wangin kan kol kol te kan internet te po man chang kai dan alo om ta zela no pang te po zer lai bule zer tir tu te ngor ngor in mat lovin shat bel du emo shat thiam lo emo te an chhui chhuak thein ol sam takin an zer lai a mason nan gen ai te po an mang thei ta ani amai ro chu na china kan han soi OECD ina an chop chhuangin no pang ten tun lai thiam na an man chang kai tak tak don chuanin shat tur poi mo te sang sang an ron duan chhuak te hi han soi ta lokela pakhat na achuanin kan shat nge nge tur chu tu na changa re lo te a hianin digital learning tu chu khol manga i zir thiam na te po kan ti theng chu chumi chu digital learning hi school tina classroom tina kan mang de fur don ani ti hi i kan shat angai em em ani te chuanin patni na achuanin no pangten hete anga zir na emo thiam na an ma chon don chuan jete tu ten uluk takati dan tur emo thuron no pangte kha pe kan ngaya a chan chu khol ani miaw wangin no pangte a khanin sha thiam na tak tak emo an zir lai chik le ngun taka zir chan na nei lovin an lo thiam zul ve the tlatani pathum na a chan in hete anga no pangte kai swai tur hian zir te tu ten educational tools kan han tira china kan soi e zerna man ra cha sang sang internet a he me digital kho ve la kan han mu kan han e ban pha ka om te he tiang te hi man thiam dan te man chang kai dan te khatyang zong zong khazir ti tu te han an zir ve hi angai tak meuk me bani nu le pa te po in kan fa te khovel ani to awangin enge ma chen chu bo lo to ka hetyang konga kan in ta sham ve kha a chol tak meuk me bokani tin palena a chanin e chat gpt kan han ti te no pang hianin an mang chang kai chawiaw to a e entirnan zona an han pia chat gpt a khanin rang tak mai in channa alo oma sha thiam lo nei lai te po rang takin zona le channa aron om chaw zut the ani chu wangin tun lai digital tools te hian zir lai te na sa takin a pui thei ti a chang reng maya heti rol han no pang zir lai te tan in nga na ber ani chaw zel phei chuanin ma ni thiam na a in rin tok lo na a keng tel thei angem o ti hi zona lian tak ero ani thunga ni a chan chu no pangin eng tik lai mai po a thiam lo kha kholin alo chan zel thei chuan in thla da mai kha a ol viau thei a tin zir lai te a thiam du tak tak na a chaw chuak phalo thei bok ani khang kan han soi ba ka khan digital tools te han changkai na tam takan nei bok a no pangten an ma nia thiam na le theina omsa te hi mason na changkai tak ani theya entianan thon thu zalam emo lem zalam emo a in to sham na man ruate a oma hetang lama no pangkai shoi te po hian an nun phung le nung changa ngong tha tak ani chin ani kuman kal le shatanga mithiam ta soidan phei chuanin classroom a ti hianin augmented reality ar le virtual reality VR mangin no pangten man lai mun poimo te thilthleng poimo te mani na takni mu ang mayin an fang vel thei don ani an ti ani lekha bua chhara sha thiam tum ngot ai chuan a fia du in no pang tan po chin chha tla ta lo nge yang tin hun a local zel ang no pang zel lai te mani in a textbook learning ai in textbook learning ti in sikul lama chuan heng digital tools mang hian zirte tu ta puin in an hal satna lai emo an sha thiam lo lai emo te lo en pui mai an zok to mai the ani heng ko veli kan ma lu ka amani ti a sha sia chu wangin kan no pang te an zir le thiam be lama en tin ya changkai the ang perin kan manang heng kan digital tools te hi ti kha kan ngai to lu viaw angai ni in a langa ni tu ta chuanin emotional intelligence hi I apoy mo te em ema chu chu mi ning khong shat na te po kan te thenga ai mo ma ni chawin ma ni chaw in ngai to lo te kong tin reng in sum the to ra kan no pang zir lai te kan twai sham kha an ngai ta em ema ni te chuan in ka ton lai nu le pa tam tak kan pai na chu e kan pai na ber chu fa ten phone e mo tv mo computer e mo an khoi an mang tam no tu khi ani ta a chuwang chuan internet an thil mu zong zong le an sha zong zong te adik vek lova atak tak an vek lo ti hi e chang tak kan sha tir phone ngai ani ti chuan in e heng tun lai khol chang kang tak tak le tha tak tak a ti hianin an hun tam zo kan sen chuan an ngai tuan kha akal ding em em mai chena an thuak le ngai tuan na rual khai tak che tura e che tur kha ahong mai ba ka tak sa thlengin hong ani the ni chuwang chuan in khol in a pek the mi a lo emotional connection to the machine that in lung tak in pona mo in mangai na khami khanu le pa le zirtir tu ten kan zirtira e ke mani ngi po in kan lan tir kha poi mo a poi mo le ni ti chuanin e a le lama chuanin no pang tam zo kin free and easy digital access kan han ti me chu chu ol sam taka khol thiam na mani mo e kha khami manga va in zir thiam the na khano pang e no pang tam takin an nei lai khan in no pang chan hem fe i hete anga mang chang kai thelo em man chang kai na she lo kha a lo om the le loi si ani chu wa chan in hepo han na ngong tur chu na kin ze la na zon chung changa emo mania in rin tong na konga te in thlo na na sa takha a hring chuak the ya india sarkar in tuna digital india akal pui mup mupa chu wangin he hetang ka rai han angai na shelo to ka kan om bik lo nan ni tin ma ni ya lo in zirvia kan fa te po achang kai the dan kha kan zir tir kan shil sha ta poi mo le o me te chuan in atom pera chuan in tun ma a in hetang lama thiam na e alo santa ka wangin kan mit le kan beng te kan chet ngun angai he a no pang te zir thiam na a chang kai lo chin te kan kan kan thlar shan na kan sha thiam angai a sual na po kan siat lo lama asang ta hle ni ti te hi e kan siat hi angai em em ani chu wang chuan in e no pang phe chu digital khovel la hian in ven ngai beran ni a mi sual tak tak thil tha lo lama lo shwai koi chin ba ka an ma ni nge po thil tha lo le mi om dan tha lo te zer ve ngot lo tura fuya zer ti reng kha an ngai ani kalome
0: kangai thak tak digital age zirna le thiam na lama mezo nau pang te ma thlir ti thur an soitu kha ikfa university assistant professor rodil ramoi mar ani

Hei, Akashvani Aizawl ani, daruk le minit som li, panga ani atuna atsuanin, kalungdum ti hun, kan no tlang vele ta a, kapur to em, em may atu gina ihianin uluk takin in ta na karun sop tsua tur la, te hi kan tlang ko mani a, in mo in lo ti a, ngani in lo feel ve vang vang, ngay kak.

zin zin lo ani a ngai thak le te po chak om rum rum khop kha le lo om ve le man to a shel fia sen rual ani lo ti la kha ni a helai ba chil rin sang in aron sadona a sa tu hian thiam mel tho bok si tro in po ni se vi kong te hian in a tu gin chu dar li le me chom nga ka thawaran ti a amule chuak ve thoin kering ni a ve kong te arun lang ma the bok ka lomom chin em em ani ti kha kan sei a masadu ani ti chuan in milola ngai thalo a milola thlir lo tin am takin all in your radio facebook page a khanin kan live me ka ti chuan in milo thlir pa the ni ti kha kan shil non le se o hani a ale Shilfia sen rual ani laut kantianga betsil rin sang in run sang a helahi tukin arun lang masa per vi kong te west size o tan kan thane

fia sen rual ani lo ti hla kan ngai thak ta kha be children sang i sak ani ale kan la pathum na tur hi ka du le em em mai nang lo ai chuan ti hla la rim rat ta sak ani dona ti chuan in oh vi kung te hian in uthani sai lo le ma engirin engi tan aran ti atukina kashwani lung le announcer on duty bi lili par moi tan oron ti boka an longai thatura ngai ang a ale tuna chuanin anang lo ai chuan kan tianga lerm ratan aron sadona ni ngai thati ang

nang lo ai chuan ti hla mawi tak me ron sa tu khal rem ruwa ta ani a amoi ni ti ro a enge ni khovel house sak na zong zong te lo veka pathian enge ni pathian lama kal kha e kan kan ngam angem ti te lo in zo chiang ila ti ro a kan thil nei zong zong te kal san fek khanin ama hi kan lo pom the ngem ti te kha lo in zo chiang le ila cha ome tu kna hianin lb coaching hianin miss klo lut ve or on ti a lo lut mal te khai hen ti nge ale van sai lo zai kan ngai tha ang van sai lo zai kan nge ne kalung tu ma hen kan ngai tha khat ang ring real mai tukin tukin te kati tun na ya hian chuwang chuanin ilama chang lal pati hla kan ngai thla anga facebook lama khanin ngani live hi milo chim te milo en te ring ani ti khamilo clear te ring ani ti kan soile tu a on your radio Facebook account a kanin lo lu tanga ti chuanin live asen a kwal ka in the metania a aleng poni se ilama tranglal pa ti lakan ngai thla anga vanal sai lovan aron sa ang

Ilu ani ti lak ngai tha a ron satu kha silzar moi ani a silzar moi a engeni ala pho thiam ji aisu soi non ngai lovin kan che che o metro o ale facebook live lama hian in si sor hian o ho in lo zuk live ani mo kong te ai a first tour kan ni thei sin le ran ti a ni e kong te khai ron le pel lo chia chia mai a zai ngai thak anom chin e ron ti a kan van nom chin em o I'll be calling ron lang le pok ka zara sai lo hian in mui mui van nom vele thum no in mel te garan ti a kalam lut tak a kalam lut tak tak zet zet ani a ale kan ngai thla wak ngai lo karin a e zai thiam ka ti em em fam to le ngalani a kan lo la shelo a mai te a theodor alte hi zai kan ngai thla anga siam tu ku chuak ti la kha a aron sadona he lai ka du em em mai a kan ni ti thei lok nga ka nge ka pate a pho ani nge nge ni o siam tu ku chuak ti hi pho ni se Facebook live lama milo clear tu te le milo clear mai lova comments pet milo pet tu zong zong zong kan lom tu ka se he a top lam pang kan lo thleng vele te der me la pan ni pathum vel kan langai thaman tu ra ka nga ya ti chuanin a engeni kalom em em ani ti kha kan sei ngal do ne siam tu ku chua kan ti ang theodoral te

Kan ik tak tak ka theodoral te ina siam tu ko chuak ti la sakani a ale tun chum kalung dum ti hun kan nan nu ber kan ngai thak lo hun vele tareng mai a rem siam chi a rem siam chang te melongai da mula malin ka omlo ti la sakan ngai tha angal rem siam hi artist mai ni lovin All India Radio a hianin a FM lama a hianin announcer ani a chatak mai ni asap ngani sap tong lampang kha ha haron puang thin ni sap la kha aron play thin ni a important ni se he la hianin kan in thanga tun chumatan ti chuanin kan in thama in ke ngai te hianin life ma ve mi saranti a milo shil ve ta cheranti a ka soi to ang khan a thole ni nilai le nilai tho chana hianin kan live thina da ruklem ni chomli panga a thole ni a ti chuan nilai ni a chuanin dar som pani le chan vele nilai tho chana da rukle zing da ruklem ni chomli panga a khanin kan live thina ni ti khamen au shat sakle ula kan puang to chana kan puang non le ni so ti chuanin nge duty na lb coaching han tun tun mas don po khanin in duty na te kha ka fang kwal vela nom khop mai ron ti a lo in soi chin ula kan ti chin khop mai kan kan in mer shat le zo nan tro arin sia ka shang khol hianin miss next play le tor kha tuna asama om meg miss rebecca tan oron ti ani te se longai thlang kai turanga yang a ti chuan in comments ron drop tu te zong zong chunga hanin atharin lom thu ka soi le a ti chuan in zawa ya katlanan se oh malin komlo ka komlo ti lak ngai thanga helain tani se ti chuanin ingtika ama khan malin hin omlo ti kalon sha ulah pathianin ompui reng chu

Hei hi Akashwani Aizola ni Thirvel na hunilo mangang u hunmang tu si lerin diki nikir tha ni ni na thole ni kanal chuang kai le ta a tukina kan program ngai tha tu te ni thar chi bai vek ule voina in na te le in ti tur shang shang te thuang taka in ti theina le ni chatak mang cheu turin du sakna kan nga na che u tukin khan dar li le minit som thum le pakhata ni chwa ka tlaya daru ka ni atla le ang tukin rai zola chuan khwa a cha a state med center a changa kho chin thir lok na kan don danin voin thole ni hian aizol champhai ser chip lungle le longtlai district hun chang changa le sia ha sai twal kho zol le na thial district hun chen khata te ra surin ani a district dang zonga chuan hun tlem te a ra tlem a surin ani Nimin Khan Aizola Lum Library in degree Celsius somni le paruk level Library in degree Celsius somni ani a boruak non lam humidity

Ijang rualang uhti laron satu ka ich sil sang lura ani kan ngai thang le tur hi ozoram nuam ti la Michael M Sailowina ha sak ani tona hela zo ahianin kevan thlamon kimin inpum khatna ti la sak kan ngai thak chhunjom donya.

ngai thak ta kha dilung len ti lal limpuina sakani a kan la panina tur hi ka phu lo che ti la kel rin oma sakani dona hela zo a hianin thandanga ti la la limpui sak hela kan ngai thak chan jom don nya.

Suoling ka lo ti ta ti hlarun rim tu te kha east phai leng pastor bia zai pol te anni ole chu ti zong chu zai pol phokhlarem kan ngai thak hau thei te lo ni ta akashwani aizol atanga puan chho ani

HIV AIDS in imit ati ma in entudik iswa in la kondom ayin lalpachi na hi inve na chazo gani di siya la nom zen le rui lozo ti na kentu lal iswa zawi mamo chan na ni di hi sinot social front asom na ani

0: tun chumdan le shei kanun ki ba ti huna chuan thujini kan ngai thla nga kan ngai thak machak tur hi criminal justice system in society ti thu kan ngai thla nga he thu soi tur hian Rebecca Lrindiki assistant professor government Mizoram law college mi in hun alo mangdon ani
1: voinia kan thu pui hi criminal justice system in traditional mizo society ti ania chuta kan ron soi tu tlang pui chu mizo nun luia court ro rel na anin obdan le rowan rel dan ti chung chang ani don ani mizo te hi man lai atangin a khom om chin nam kan nia khosang sanga omin khotin in lal an nei china chung lal te chu in thla chhong ze lalal te an ni a atlang pin unau tama chuan unau zing ano pang berin an pa te lalna te an ro te an chom a unau mi padang te khanin khodanga ashanin an sunzom vele chinani manlai mizo lal te kha an lal em em a an mani ramsin ze la ro wan rela a hwai sen deule a fing dewin raman nei zawa sutiang chuan lal chuan poi mu em em ani ti chuan khati laia ro vel na kot po lal kuta ain ngata digna justice kan ti po hi lal kuta ain ngat na sem ema lal thu chu thu to pani a ai sang zo khen na tur om to chuang lawa ko ro re na thu top siam tu chu lal le khon bol te kha ni a tun laia te chuan in court nyam zo ka thu buai kan han the lua kan lung oilo chuan ai sang zo ka intinan hei district court te high court te supreme court kan ti anga te kan khen the ani kan la zwal ko the ni amai ro chu man lai chuan in lal ko ta kha lal ro rel na kha thu to pani a adang ai sang han kal na tur kha om to chuang lo ni chuan lal chuan ro rel na pui turin khon bol u pa te ane ya khon bol u pa ane fel le fel lo an fin le fin lo te ro rel an thiam dan a zirin lal ro rel pokhana satakin e athutlu na te kha in hata tin khon bol upa te hi azad bituk omlem lo ni lal ma chuanin thu boy sang sang anon thlen china lal ko zola achin fel turin anong kal khoma mi puite ngai thaturin an thu khom china ni ti

man mi in thu boy an nei in lal ma an nun kal ta a thu boy nei te a chak lo zok a te chuan in e an thu boy ron thlen man an ti ha man ti in zang na dom na an pe china chu chu salam an ti a chu chu tu ta chuan voke mo chenga hu em chengai mon soi china ni a ti chuan in man laia e an ro rel na a tlapui a khalo en ta ilang twal tha chung sang murder kan ti chung sang a hian lo en ta ilang mi in twal tha twala tha reng reng in e kha twal tha tu a kha e a twal tha chu de khan in phuba an la le theya an that let ve theya ni chu chu swal ani lawa thil ti swal ani talawa a phuba an la le theya chu chu man la ya kal phunga lo ni a amai ro chu chu tianga twal tha tu swan in e a hlo zuan e atlantia lal ina atlan lu thina in hum him na zongin chuta chuan lal ban kha va vuan thina chu chu lal sut pui vuan an di ni chu tianga lal ina awa tlan lu to chuan in lal ina lo hum him thina lal hum him na awa zona wangin lal ina lo hum him thina ti chuan a ron tu phuba ron lak tum tu po chuan in a khoi thiang to lo ni a chu tiang chuan lalin a lo hum him thina a chu tha theina phubalak na atang chuan a lo hum him thina ni a mai ro chu chu ti ruwa chuan chung tlan lu ta te chu e lal boya kum khua in an lo lu ta a ama le a chung te a tha te kha lal boy an lo ni kum khua to thina chu tiang chuan lal chunga bat an lo ni ta a lal boy an lo ni ta ni chu lal hian mi zotu nu na thu nei na sang taka sanga thi theina hia thutluk na an siam thia tin lal mi zia na sa takina in hat buka lal zaidam le lal felin zaidam takin yil nei tak ten ro an rela anun rong deu te in swal takin ro te an rel china su tiang zon an mi zia na sa takin a in hat thui le ani a zu su kan sha theina su mi zo thon thu lar tak pani atang khanin kan sha theya e lal theri e pa lal theri hi ala re mema lal theri pa su lal ani a lal theri chu ani mineral tlangwal e chal thanga angai zonga a chu ani ngai zona chu lal pa chu ana lo sia a lal theri pa chu ani ti chuan chu in ngai zona chu adu lo em em a lal thin urani ti chal thanga te chung kwain an lo sia chuan in khwa changin an tlan sia an pema amai ro su lal chuan in i atri shwai te zui tira an that tang nge nge ni ti kan mu the ni chu ti ruwa chuan e lian chiari thon thu kan sia lian chiari chu lal fanu ani a lian chiari chuan in e ngai zong ane ya a ngai zong chu chong fia na min ran tlang wal ani anin ngai zong em em a su anin ngai zon in ma ngai na chu apa lian chiari pa lal pa chuan lo sia ani ani ero chu lal zaidam ani akha an relation ani ngai zon na kha e tha nalam ngai twalawin makpa atan ti in palai atir ta zokani sumi ta thon thu pani atang chuan e lalmi zia atang khan twal tha na thi na chu zanga kha a thena an anun rong de chuan thi na an pe a thena chuan makpa atan hiala lo in som theina zok angte su su lal lal mi zia khan thui takin ain khata ni ti kha a sia the ani tin chu ti ruwa chuan in an mani bula an khon bol te khan poi mo e me man khon bol upa te khan in thu ron an pek dana zir te khan lal te po khan in thutluk na an siam thina su wa chuan kha an mani advisor an thu ron pe tu te po kha an poi mo e mani ti khan ro re na khana sia the ani padina suanin pom swal chung sang re pahi lo en le ta ilang manlai mizo tia khanin pom swal hi a shemna na em em a pom swal tu pom swal an om suanin ati tu chu an beng le an nar le durani ti in e ro re na khanin thu swa omani chu bang suanin khati lai khanin e pom swal hi a khate em em a chu ti chung si chuan khati lai khanin e ahu hawa pong swal ante su zon

kam ding chas ti laron sa tu khalal biak chungi pa chawani hole tuna chuan warthan zawa zaikan ngai khanga ani hian lenatlang adang ti laron sa ang

Kum tuangin mang tha ti laron sa tu khalerin tuang iral te ani holito na chuan bar than zawan leiten andang zota ti lasak ilongal thangu.

kan ngai thak tak kha darling le izai ani a arun satu te kha za thang le na le pol te ani ole tuna chuan si zai thang le apol ten lallu la zo pui zai an sak ilongai thang

kan ngay thak tak kha salam zai ani a za thang lian le pol te sak ani ole tuna chon lung len zai kan ngai thanga khobung culture club ten anon sang

Ole tu na chuan wal to lo ti hla kan ngai thla anga siam thangi haun harin arun samasa anga h valen hlanan arun chun zom mele donani.

0: Chenpa, in your mission hun atsua ning kar moi nak don ki ang em hin ja lama kan kanang
1: iwa ho me me ta ke o chu tiang ka man to man po aman phalo gan ramin
0: vai ho sa da win noi som ngai le deal se oni lom ni
1: deal da chu di le ma se ama hne na kan sak ring lo
0: enge om zia
1: ho te lau leng lut la ka pa ka soi pui tum la ta ka nia nang te chung kan chung ko ro re le che da pui lei nem ba ka min zo le thau nga ron su ve nga lo lo te
2: lalu pui te fan non nen khat em em ve
0: nula rim tu chadeu ka sha tha ga
2: oi ma ma nen hi chuan e tu man rim ve lo nge
1: ma mi khung e ka pa
2: vuk cho pe a e so ron lu ta lom he
1: pui te i ron leng ani mo
0: nia chen pa hian ka pa bi anga ti a he ka gon zui lut
1: ma ma ing thil nge ni ta ka pa khumoi kan ram chu engting nge ni don tun he na ber nge shal in ti thuk ta ka
3: ti thuk na po kan la nei lo in ngai dan ta po kan la veng chu methiwa po kan fa pang thawi ni ngai dan ta po shet ka du ni o
1: pu sharma khan noi som nga chu min ron nga ma
3: ni e mo le aram nei tu ni sin ril ru boi khop mai khumoi vc te la khan an high school mun ta noi som ni min dil ve boxia
2: pa noi sunga chuan shuli la zirzo dor chang kang de siam ka dunia sarkar na mo har si
1: pa ka ngai dan in lak don ani chuan ke chuan khomoi ho ne na sal chu tha ka ti kan chung kwa chuan noi sunga ka chu kan choranga khomoi vc te ne na kan sal chuan mi tam takin an chor thenga re thi tak tak te pon zin na tha tak an don thei pha mai thei asin
0: pa fak kom vein phal bu ka ke po chen pa ngai dan kha ka chom viau mai ram le nam hum phal tu hian zu na in chanei te zia ge chia lama ma son te hian kong ro asuna sa vi au ania kim kim khomo ya chuan high school zi tir tu ni va tum jok mai ro
2: min la du kher na ke ai thia man tam e mai dur ne kha ol sam ber mai
3: inu nen kan lo soi dun to khomoi vc te lei tir chu kan du dan ber chu nia nau pang tan na na chu sum tam jok hian lo ot ve vi ang mo kan ti jok chewa in real ru ne chop ngai lawa chu tiang real ru in au pu thei chu lo mom mangi o mami kan min tlang em
2: ka ai doi pathu min chain ti chuan kan min thape thim pui kan lumange
0: ilum har to ka te renga

0: chen pa voidi chu chol vela kan leng ko thang venga interview chi ni khai ma bak to
1: interview chol ni to ba ka mi lo hak sam sam sok la mo le
0: nung ma hian ka lo ning kan thang te thok vela kan thur wal de wanga he company la ma ho tu ni hi chu nuam ri sin ma ni ra ma tho tu ra la om lo mai po I kom te lo chu ni ber he a
1: chen cha ka nei chia van nei ka interview zo ka sin ka moi lo na tu ra po mi lo kep cha sa iso ma duang tha ling ka insir thaya chien chan nei man yom khop mai
0: ha ni ve tho tro itin chuan ka du du kha ni mai oh aman to le to lo kha chu ko uk sa pak do nau ni a
1: te reng mai
0: ani le chien pa hei dipika iso I chan sin she cha khen ni din min lo ko la kan ne te mai ni o han pick up lo ngot la khong a thlak ve tho bok se
1: hei ka phone switch off po nang bok ni lo tur le ni mo sorry lu ti boy se ka sin
0: zo lo ma ri ru ti boy lo turina do na cha pom me la ani yang mi ho sa lu tuk fanu pian nal bok mel cha bok si tu ma nan dem che ka ring lo thien pa tu mi pa ma in an na the ka ring lo shim shim ani nam dang ti ve le chu mo I fa dan ma bo don chung le ne mo le
1: chu tiang ngo chu thei bik le ne mi zo nu la te zong han ni se e min kal san hlawin ka su I rang mo ma se trong thung mun lau e le in ang lau sa ko thung mun lau bok jong chuma nai ngam lau la tha ni mai
0: a rom le nam hum hali ve lu tu ga I tu ngoi ngoi I chan pha sianga mi dang nei the to lau le in sing ni mang palang yo man in mang hi nang hi chon izir zo ka la chang
1: rom le lam hum hal nan le kha ka zir thale ya kan sam sam hi ke ma tan cho ni hlei ne kan ram ta na sin pe lom em em lai pun ka zir sam sam mo a morgan bok trip to king bai de wap chua kha a lom ria mania
0: ani vi vi mi tru sui ta ga chon ma se a u yo mi ti vi lo mo anung chang ni se christian nun dan se mo yang zong zong kha nu nga christian nu la tam tak a in an nu kha mo zok de bok si ya ye na tu so fang ve ni a
1: an nam pui pasal tha da chom mu ga la ring nge nge ya fel e ma kan mi zong mei chia te nam dang pasal nei kan ve ya mi pai gan nei chuan fa te nam abo ve lo ti ngot ka ni lo tun la ya mi zau mei chia tang he nei la chu chuan ram le nam hum hal na konga chak de wa malak da na ti ol samanga chi chop ngai nen ne chop ngai ril ru song song nen a boi thak don tuk ram mi tang he nge po in shil fin chop hi kan la ngai zo ka ni
0: a fatik em te ro chen pa ka fing le ta kor kor me a mele pen mang inang khat ele indu zong inang sa ko tu mun den chuan ro rela rual khai ma nang anglang va senior o nam mang ai nari ru nei lian lu tuk khar halo du chei chu poingot mai thadeu midang alam hungei tur anga yang o

0: vuinzu electoral roll khoi chuan mi ni len ta ka
1: ni e mole boi pui tur ne ne hi tam khopa lut tharan tam box si kan la zau mai thei lawang
0: kan veng sunga chang in lut thar ten tam ve em
1: tam ve rin lo pui pui electoral roll an lo om tat mai a eng tia han ti chi nge moni ril ru tikal thui thin khop mai
0: ani chu mole e hey boy a poron holom
2: kapa mi lo then khal ni mo bui char char vi au don ani hi electoral roll athun thar le siam that ngai ne le tak atam thin si a
1: boya voin chu karil ru kal thui riau mai foreigner electoral roll om soi turanam tatlat mai hi nge mori om zia ni don ni electoral roll om tura thu le ngai la an lo nei kim thlip thlep mai hlom si a han reject ngot thaila ni si lo ke mani rammi te ne na tanga lekha poimo le tul dang zong zong nei an ni ti a shet boxi dc nia malak dan te ngai tu anga ya ni
2: kalo shenuel nol tua mala tur pon gan in ruat nel nuala meeting pa ngai takin kau gan tum me ka hemi thila hian chim ra gan lau e me ma kan aw gan awa rammi ti ngai po ilp nei lo chu tin gan buai pui luai luai a foreigner zokin voters id and run nei ngot zel mai hi chu atik lo deu chu ni
1: birth certificate lem residential certificate lem baptism certificate lem tribal certificate lem thlengin alem hi tam talu tuka khong deu hle kai kal chu ngai don ani ram lei lung fa te chan vo hum halli ngai tak zet to nia
2: police kan ila tang tua ka vei to nia khong tak le dik takin kan kal thei tur anga yang pola mi tel lawa rammi le sa nge in thiang lim tak le fel taka vote kan thak hi india dan pui poi a du ber ania hetiang konga chuan thei top ka chuang
3: ni e da pui thu la hu sen takin mi se se le khuat law mi lawin mai la don nia
2: che pa tik mai chuk le do na
4: kon le lama ka tum de
2: ini sakran boy pui dur da ba jami hiran chau itum
4: ni de bere ju ba ka kanule pathen hei ho khan min ti ve de wa mi ron changun buk ne da in saklai lo ni nen rem chang e ma kron chau lok ni be hi
2: mi zo nge vai chora
4: a so ma chen pa ka ni chung chon mi zo lo ka chon ga mi ring mon le
2: a cha le ma ya ju
4: ni a hei kan lo fa chor te an rin tla khom ma ya boy pui tu le an fel vak tur ponom lo kan sak chu zuk thi roi la

chu tizong chu tunchu ma sap la kan ngai thak thei chu ani akashwani aizol tuna chuan lengzem la hun kan mang ve thunga nga rakil vanun tlangi michael zo sang zo la khyang te le ti la khong ai te han lo zai don ani ama sabira tan peng penun nem michael zo sang zo la khyang te ina sak ilongai thang

tui kan ngai mi kha lung tak lo vel le ti esel dai lo isak mi ase mc lal eng chungi tangki lai ram nuam ti la sak mi ngai ri na se.

Nel pian jing thasak mi kan ngai mi kha leng kau ri lo chan thadang ha ku si ti la se phil la an do tu na far ti la sak mi ngai ri nau se.

Ngal pian jing thla sak mi kan ngai mi ka phil la an to tu na far hi ti la si tu zan le kan hlan hung chem dinga lal pian jing i arem lo e ke he run khat len ti ti thla sak mi ngai ri nang se si.

kan ngai thak ta kha ka zai chan ti la ne ron satu kha sai jik pui sai lo ani tuna chama som tlanga lo zai ve thonga nga krista mangai na ti la ron sa ang.

HIV 18 imit achi ma in entudik iswa in la kondom ain lalpa chi na hi in vena chazo ka ni ti shiala nom chen le ri lo ju thi na khen tu lal iswa chawi mamo chan na ni ti hi chinot social front asom na ani

0: tuntum sports magazine huna chuan thian ho ti ti kan ngai thanga an thu pui tu chu sports hi entertainment mai ani lo ba social sense siam thei ani ti ani a he thu pui mangai kom tur hen aizol din tharami te lalmal somdong zela pc zoram pui le vanlal pe ka te elo somang u
1: akashvani aizol ngai khatu te jibai ule tun tuma kan sai ho tur hi sports entertainment mai ni lawin social change khen tu ani ti ani dona he topic hi zau de wasoi the ani angin zau tak le wam kim thyang berin soi kan tu manga ato khenga ming ngai thak sap turin kan so ma sa che o ani o ti khan kan soi chan hal mai anga tu ngai han soi chan ma sang o
2: kha kan topic kha zau the khop mai a ke ma bi ka chuan an ting ngai le yang khami sport discipline sang sang ang khan kan ron thur binganga social change siam dang thang sport discipline ho khan at social change siam dang kan ron tar lang mai anga tin kan topic ka kha kan shya dang in sport hi entertainment me ni lo ti ni ya mi zo chong te pon han da tum tai lan sei fia tum tai la sport hi in ti hlim na thil lang chi le mu nom satli a mai ani to lo tun la ya chuan social change khen tu van tlang khotlang ta na in thak dang lam na vantlang mason na thlen tu ani ti kha kan topic in a soitum kha chu ani anga kan thathiam vek thoin ka ringa ma.

0: cricket thi mizoram po hina in mil takhop maya sum hia tam chhosia mizoram player ni po khan noi som ni pani noi som ni panga velan lo thei chuan mizoram player state player ni khan thian kong kha om chhoje la nakina kan game te po chang kang chhoje la nga kan theng sang chhowanga nakina indian premier league india rama cricket league khovela po league ro pui betang ai khan dia cricket a chuan kan la khel lawang ti po sei thei lawa ti chuan tuna changa kum rei lo te a chuan india cricket team a te po hian mizo kan om lawang ti po kha sei thei lawa chuwang chun hma bak hi a yeng khopin ka hria chung chu kan thual non shim shim dua ni chi da kan sei fiam thuang deuh khan tu poi ma kan sei lo tu ra ngai da tun hma de chuan cricket shim shim khi chu kan veng pa pu re la phei chuan hei one day test an tiang chiang hi test chu kan siang ani le ngang khel chin ta e ni tam ta kan khel chin ta patling in ni le ngang khela lai lam panga test an la ti zu ya ti kha ti khan siam tho na nan mang chin na tun ma chuan ama ro chu tu na chuan ni to lo wa chu bang chuan kan nau te ni chi na kan han sui ta kan khan kan fa te tan te po kan tu le fa te tan te po khel tiu a chi tak khi ani chho to wa chu chu kan thual non shim shim do ani ti chuan ISL chung chang kha kan suya I league Indian football league chung chang te po kan han suya e an lo a chan jia te kan han suya e apoi me me ma social change thlen na san jia te po ti khan kan han sui chho tu na chuan adang de wa te po kan han sui chho le tai la he mi sport this pin shim shim ma e kan chen du kan a ron suya RMC mi chung chang te po kha hockey hi kan sui non vele du chu mizo te hian tun phalam pang deuh khan kan nu le pa tuna thang thar te tuna thalai te nu le pa te kum rol vel khan uar thok thin ama ro chu enga motilai chang khan kan han khel lu tuk lo ma ro chu tuna chun hei an ron lar thar le ti mai te ang RMCA mi te an ron lar thar olympic a te than khela thil thade u chu mizo te ta na kan uar tur hemi sport bi ga chun distin bi ga chuan olympic a tel hi khel thei hi alo tha khop mai a sport league a chuan chan chu india rama ka noma india rama chuan olympic a tel hi olympic a khel phak ni hrim hrim te hi har sa sarkar pun langai serious a tikhan mi puin kan la thu ta chuwang chuan olympic a tel discipline sport a po hetiang hi tui sham sham khel sham sham hi a tha khop mai hei RMCM te po kha tokyo olympic khani ta in ka sia India kha palina nia e chapa ngai deuh khan han khela kha nga de po khan hemi a case press shum shum po kha India hockey team player zong zong kha India sarkar khan noi somli panga pe top rengot mei ni kha ka sarkar ka pek top khan ya state sarkar ko na pe a ti khan ham chan na sang sang thil dang kha om bok ta chu bang chuan e ni china kan han sei da kan khan an khotlang kha a hong don ta ni RMCM zu kan sia colossium nula nia khor chuang kha adong ang ti kha rin theya e kha apui sadon zong zong khani china elje chang te lian zuala te kan soya ti kan apui te kan soya khang ho ang chia tho khan an veng an khuwa an district a mizoram a ti kan a luang lut zela chu chu chuan social change kha na sa takin a thlen ta chu wang chuan apui ma em em ani sarkar tha thok khelo tam po ti khan an sum lo chuwa atang khan labor in lo tu rangchi te po ti khan alo in promote jel the ti khan lo in tum sak jel the ya thil dang dang sei tur ona rin ama chu wang chuan e hockey te po hi tui chho jel tai la mizo tan chuan thakho mai adu to kan sei du chu hei mizo tan chuan combat sport kan ti ang hi uar jel hi a tha ang reng ka tia a chan chu combat sport a chuan tiat pui le tiat pui in bei hi ne a thae me ma mi zo de ti chi tu tak hin in ka sia chen san kha ola individual de hian an lar thei bu ka ti mai te ang lar te hi kan dua ton la ya chon thil sual kha ni lowa chu wang chuan sum te po lo tam chin bu ka chu chuan a chung ko khai din thaya ti khan khotlang cheng in a ma chang kan so yang khan tin e hemi entertainment huanga po khatiam combat sport hi ti khan ala ra entertainment khan ni satli alo kan ti kha
1: chu ti zong chu tun chum infiam na khovel huna sports entertainment mai ani lo social change siam the ni ti tu pui manga lemel som dong zela pc zo rem pui le van le peka din tharveng isolami te ti ti ho na kan ngai thak the chu ani hei hi akashwani isol ani tuna chuan live discussion hun kan manga nga mobile app

0: secretary chuan hei kan director pumarama I director transport director kha ani le hna la tin chumi ba ka chuan non official member kan ti pathum hi sarkar hian an ruat ve thina chum ho chu state transport authority kan ti chu anita chuanin hei sta ho hi ho hi an ti mai la sta hemi hi an thu nei na hi sang em em mai a tuna passenger phur motor kan ti zong zong hi a permit pe tu ania thana e antinan aizola te le district danga te po ami pui ina an momoda na zirin ten khan uluk takin an lo chu ta e engzang e aizolin kan momong ti te two wheeler taxi kan introduce don te pon khatin zong zong te kha ngai to na seng tu te ania tin chungba ka chuan he tuna e nakina po kan la soi zelanga taxi fare chung chang te a fare chung chang lo duang duang tu te an ni boka tin hei a tun ma te chuan taxi te po hi adum thin kha ni a khatianga taxi rong chung chang a te thu nei na nei tu an ni a e khang zong zong ba ka khan an tla na tur thlengin a thu nei na an nei ani entir nan hei auto rickshaw te hi aizol chu khopui ani a auto rickshaw luna tan chuan a tot em em mai a an tla na tur bik domain te kha siam ngai thina khang domain siam tu te kha ni a tin khan uluk takin sda hian a red siam te le thil dang zong zong hi an lo ngai tu thina an thu nei na hi a thui khop mai
1: a bing var thakum mai a kanu tu pai kan zot lenga pumar ma sda hian eng tin nge passenger phur le the chon mana bi thia dana kha tin state dang te ne na kan lia the chon man te nen hian in thau via vin de ka sai the yin
2: hi zona om tak zona thade mai mi puite poina kan riat lana ta na tha ania mol takin state transport authority hian lir thei chon man hi abi thia ngai lova district dina dc te le dto kha member secretary anit lang pui thina dto kan nei na huna chon tu na chon kan nei kim ta de uveka te chon khatianga khan konju district consumer association te ne tin chu mai ba ka chuan a concern association te ka khati lai authority of fair ati don chuan authority of fair authority of association tin chu ba ka chuan taxi four wheeler taxi ne chuan four wheeler taxi two wheeler taxi ne chuan two wheeler taxi khatian khan an thut pui ta a an thut pui a ta khan district rang ranga chang khan rot na local ta ni chumi chu state transport authority hian ala khom ta khata chang khan an rot na rang rang te zero chungin le thil man san da akha khami akha percentage of increase kha uluk ta ka ngai tu chungin e he passenger phurchi lir theite chon man hi bi thia china nia mol ta ka hetia state transport authority na du duwa inki inki bong ki system de wa ti ngot ji kha ani lo rim rim ma kha kha entir na tan kan en let mai maya hetia nga kanin kom don ani ti riat chon ma mita changa ron rot na tele si ha changa ron rot na te chu ai hin nang lo ang ni khok maya ai zo heti lai ai zo nai de wechut lang pui thun alo tlo ma chuti lai chuan district la deu lampang chu an lo remote deu lek chu an lo e nge ni an e lo ti sang khok maya amaro chu mizoram chhung pum puya man tu ania wang khan he ta vai reng te tanga tong kolong theng chaklama champha ya tanga thanglama kan mum thenga mang vek nu kan ne wang khan uluk takin atuam dam thei turang top khan ngai tu na kha sem thin ania chulai te chu tuna ke riat kan fix da na hi chu ania chu ti rule ro chuan han tar lan tel kan du mai mai chu tuna hian notice state dang chu soita lovila a notice bi ka po hianin kan passenger phurchi lir thei chuan man hi asang view me tuna sta re ta po hi tuna hian kan hriat angin tourist an tam em em rail ron lu ta mizoram moi ziate anon hria chuta anon soi le ar soi tam bera chu mitam takena kan don som thina chu hemi passenger phurchi lir thei chuan man san zia hi ne ta sta in hian kan omna te ari mo te ma wangin kan location te remote em awang le kan kong din mun ti angani wang hian he ti angani wang hian a set dang te ngai to chuan a fix sang vi avani ti zong hen soi tai la kan nai ber chu assam ani ta assam assam nen hian kan in thlau nan soi tai la taxi bi ka hian mizoram a chuan first km a hian cheng som nga panga ania subsequent kilometer adot le zela kan cheng som li panga lo ni ta ti chuan assam a chuan hemi mizoram kan taxi man chi ya nga hian kilometer khata cheng som atanga som pani alo ne chuan suv a hian sang de leka sports utility vehicle kan ti hian cheng som panga tanga som ni alo ne ya ti chuan tripura hian le taila tripura hian ordinary te mizoram a aizola taxi kan manang chi hian cheng som atanga som paru per kilometer ani ta chuan suv a chuan cheng som paku atanga som ni paru ani ta ta chuan an ni chu phailom kan lati mai theya amaro chu manipur hian an vele taila kan bul chi ani ta heta in four wheeler taxi a hian hot speed a hian hei mizoram kan man chi hian cheng kotanga som pani per kilometer dia sedan a hian cheng som pakata tanga som pali per kilometer suv a hian som pali tanga thunga per kilometer a quality a zir khan a motor quality a zir te khan ka tiang khan om ta chu chu a mizoram hi chu tauri so na so yang kan sang fal sim sim de ani chung pe chu e kan soi ani chu zo na ta ka chuan
1: a bing wa tha ko mai a e a zo na do de tan hin ngai tha tulo matang point zo na a uma amaro chu hi kan la khek de le kan kan la soi lu chi lo wangin kan soi lu nu ngai tha tulo matang a zo na local hi chu la soi chho ta ila tin kan soi to nu helaya kan lo soi chho to nu po khani ta sela ngai tha tulam zo na ni kha chonin du le ya soinon le tepo arem tur angai tera thren khati chu atira tanga lo ngai thalo laglo de waron lu ta ron zo chot te khawm be thei thina wangin e kan lo soi to po kha han soinon le ngai mai thei e po ni sela pu bena kan zo lok du chu sta in lir thei chuan man abithia zom do zom du lo te chunga hiri kin tin nge ma la kan thin ti lai kha khongai men se sa pa che
0: oh yeah so itong leo khan ya le hi le thai re kan ti hi sta duan fe kan ya ei permit permit entir nan mei mei ka rot kenga chuwa chuan i enting e zong du lo te chunga ma kan lak dan ti soi ma khan hela hi kan soi du lok pakhat chu permit an lak chuwa hian he ta atmoya hian din tiem kam na omani e terms and conditions kan ti howa hian chi sang sang thui taka injia ka chung ho chu e kapome ti hian taxi zong zong hian signature an peve kani permit an lak ma hian chu chu kan soi masa dua khami sta rate hemi kan re chi sang sang in ang lova two wheeler te four wheeler te ting ho zong zong kha duan sa ve kan ya kha tiang zom du lo ho kha report hi aron lu thina ke nge po hian sms te pon ka donga tin ee heteng hi chu enforcing department kan ni na la ya hian e ma hi kan la zela amai ro chu ron complain na zong kha han choi ti teng han ti ngot te kha kan du big lova entir nan dan an bo chenge yem red sang zo kin an lo ti nge yem ti te kha fin fi na hi kan zong ve na sa kan chui ve na sa tin a tul dan a zirin ei district rang rang kan na ya district transport authority te enforcement staff ne yan ni atianga te po hian tir phei chang te amu kowan ngai po ko chang te kan nei atiang khan shem ngai hi chu transport department hi chuan report on do the pia hian shem tool ang chi hi chu kan mai bi klova a tool ang chuan darang in ma kan la chhove se ra di lai hi chuan mo
1: ani lekhala ya khan zo zo belok du kan ne chu he mi pui lam pang hian in mi pui a mi zo kan ni nge chu ka relo na mi zo ang kan shit chuna mita sela kan phun lung oi kan kan ti phone thina kan kan lung oi lowa ma se kan phun kan phuna kan lung oi vele mi ti om thina hela hin chuan man sang chung chang ate point tinan mi pakhatine mo alo la sang dewa complain an dewa ti khanin complain chong lo khan ti khan an phun an phun an phun lung lung oi vele me tin social media te khan an ang deu chiam kan du tok le maya hala ya khanin ami puinol puyang deu hianin enge tun din huna hianin heti anga dan lo ang deu lekti me ang dan pel deu leka chuan man han bi han la ka kati ang chu changa lung oi lo company kan anna chang hi kan review te me kan lati tok lo deu
0: kema huda na chan chan la ti tok lo chukatia
1: tin
0: ba ni po hanin sei ta mai mai la hi two wheeler taxi te po kanan manga a rep nim ye lo wan ti po hian anti nan an na sanu tu kan ni lo hi chuan kema ngei po yan hnel hi ka she thina di tin hi taxi de kan mer shet te chung khat te kan lo nei ve neu newa khang ho wan ni phei kha chuan han khin chim ena po han ka en lem lova amai ro chu he hi mi mai kan inzana te mi zo te chu kan society la ji ma kan tam tak hi chu kan an in chu chuan kan chung te po an lo ni theya khatianga kan mi pui soi kan hlau lu tuk wang khan kan complain lova awareness te hi ala tam tok lo ni in kan thia ti amai ro chu chu mi wang tak chuan tu na mi zo taxi app hi kan ma mo em em na chan pakhat po ni ta he hian re thi aron regulate vek dona a the ang tokin thian kan vil anga khatianga khan I ka kan problem tam tak hi chu aron solve karing ke chuan
1: ole alo mong kho mai pushoe doctor soe la angoi re dolo gamar os pu mara mahan zole lo ngai lo min kan sria sda chim changa khanin ei mizoram mina ngai tia mizo taxi man ni se han ti de taru maya helai hi enge atum tilai kha ni ati raha kan la sei chelo de win kan sria he mi mizo taxi app kan han duang taru maya he hianin enge atum tu mani lai kha khong ai min an sei zap sak che
2: no ni china khan a chen khachu ka soinwal to ang e mi puiten passenger phur lir thei heti anga an man hian a re dik takhi choi se e sda chona du ber maya chuti ang chu ni wangin kan ri to ang in kan soi to ang khan tun malama tangin malak na om neu neu to kan tia ka khatiang khan ya ta chuan e kan hemi hi mangta ila kan tumbera chu office order apo khan chiang dewin kan non jiak to a mizoram chunga passenger phurchi lir the chuang thin ten sarkar approve re dik tak an choi theina atan tila ya kha khala ya kha kan tuma chu ani ta pota he kan riat angin mizoram po hi tunma ka chon kan isolate view thina amaro chu thona te arum thok tam tial tiala rail hiel sil sai rang ron theng ta tlo tu kan nga ta biu mai ni kan ming po tha kan ram po nu man ti amaro chu an soi ber a chu heng ho wen an soi ber a chu e an reo man ti em em na la ya chu temi transportation cost sang lu to kini ta ni pakatina a soi kalasiat reng a chu ram dang a chu an transportation cost a hian za som thum noya kan in kep theya amar chu mizoram a chuan kan tlo du te tlo na tan hian za som sari chuang e kan man angai ang tia ni an expenditure overall expenditure kan chu tiang chu thilom dan ania wang hian helai hi kan ho tu te po in kan ho tu sang jok te po in ngai tu nan seng na sa a chu wang son online kep booking system a hi ti chu awat angai ani kan ram amoi zel thei na tan kan nam aming tha chho zel na tan ti kha ani ta ne pakhat na chuan tin chuba ka chuan ahim em em ani he application na hi he application na kan man chuan achan chu 24 into 7 in control room atangin an movement na hi englai po in vil fek ani don ani ati lai register rem reng achu khalai kha ni ta tin chu mei chu lani ta lova tuna hian ral tlanin taxi an khalti te hi atam em hi in shin karinga a chutiang khatiang mizo chiang kuang lovin tiang te khang zong zong a khatuna hian he thilaron in register rem reng hi chu a driver ka register zel ngai don ani voter id ne yem insan nge ni adar an ne yem khang zong zong ka ti vek du ren ta ne khatiang ani awang khan he thila hi sarkar tan po ahim ani mi pui tan po ahima khalai ka sarkar chon mi pui him na kha angai tua lo thei ta lova tin chu ba ka chon metropolitan cities danga kan kala ola uber hetilaya software mangin taxi kan book zai zai mizo mi pui te pon kan book zai zai khang kha mizo mi pui the an phu ve mo kan ram mi pui the an phu ve chu chu he kan ram kan kho pui nge chang hen bul tran kan du ne chulai chu ania tin pakhat le kan ril ru o ma chu metropolitans e tuna hian traffic zam hi ana salu tukani enga tinge kan ti chuan heng kan fer to lu tukhian a ngong em mi ti thei turang hian mitin hian private vehicle kan nei ta fek mai ni ta chuan he thil hi kan roneng lo thei chuan mani motor ken chuangai lovin olsam devin refresher in yang kan motor kan chuanga kan tumram kan thleng theinga parking ngai to ngai boxi lova tiang khan chumi chuan hmong tura chu kan e he kan traffic jam thleng hian ati tlem thei tura kan ngai ani chung pe ni awang chuan le soitur tam tak oma khang kha a main point zewania mathir thui tak nein kan ho to sang zo kan sarkar ho tu te ngai to na seng ani ti kha chu chu mi pui tan mo he ram tan kan nam tan ani chulai chu
1: alo bom kom mai angai nom thin le mai a ne kan hun hi he kal chak view mai a ngai tha tu lam zona poi kan las chiar chi lo mar chu ngai tha tu lam pokhalin khongai min lo do ram ram mula ni kan la ron chiar chau zel don ani hun san ve kan zo suni deuh der mai a pon ni sela kan ti chau zel man tu ra ngai la e pu so ya ngoi re deuh lek to a nit lamin mizo taxi app an duan hi eng tianga man tu ngi a man dan tu lai kha e kan chiar poi mo he mai chu ba chu nen sui zaw sak don ni
3: o tu na kan han duan dana hi chon kha play store te apple app store lama te po khan download tu rom to a amaro chu ka sarkar ina notification ti chu kha chuan mi pui na man tak tak thei hun tur kha chu july ni khat ani a eng enga mo kha mi ma po khan han thuam that tur te han bel tur te mo te chu la omanga amaro chu tu na po khan chat thokhat view to a khate kan download ta mobile enga ni number manga kan registration kan han ti zo khan kan chua du na taxi na min ron pick up se kan ti na huna kha type lu kha ni maya kha kha kan du na ta kha a me pa khan chiang le zol ta pon zu da te ya te chuan kan kal du na te kha kan an chulut lenga te chuan chumi zo chuan khami sta na enga ni red a siam mang khan taxi two wheeler ani mo four wheeler ani mo to rickshaw mo khang chi a fair estimate kha ron langanga amaro chu tuna kan han soi tu chu na kina ko zona om mai theya social media la ma te bokan lo hu a e khatia kan chua du na le kan kal du na kan han type zo chi a aman lo langa kha chu a estimate chaw ania khami estimate kha hemi map le location service kan ti san chu service dam kan mang lo theilo wa khami manga kan bala phota kha ni ta tin chu ta chung kan riat tur chu he mizoram phei chu india ram apo kil khor tlang ram kan ni a kho pui lia nang ten du thu asam lova map service point a til mu song song chi kong ter te te le til dang song song kong sort ka tang chi song song te ka mu lem lova chu wang chuan khatia a kan han hu phota kha chu a estimate chaw ni ti kha kan riat angai chu mi a estimate the po chu a khami a kilometer thui zong mang kan sta rate mang thawa chu ta nia ti chuan driver kha kan han request anga kan omna bul nai meter a kilometer chan ve ai claim de meter za thum borvel hom chu mi vel kha an en potanga driver khalai borvel oma kha kan kha mi housing a kan request kha ba siam mai anga an lo muanga an kal du chan lo accept mai anga khat kha mi abial kha an ti zau zel anga ti nan meter za thum bial chunga lo om lo ni chon driver amol om nep sang lo te khan azau zo ka kal zela nga
1: anai
3: tang a chon nga ti chuan azau zo ka kal zela chon driver en lo mu a lo accept du ni chon lo accept me nga ti chuan ti khan otp a thleng nga passenger phone a khan ti chuan driver khan passenger kha pa pananga otp ten an chulu tanga an tlan chuak me nga khami an tlan chuak tang che khan an location a kha kan check ta ti chuan heta e mizo taxi control center lama tang khan lo track anga an gps location te kim kan an kal na chi chi kha ti estimate den khan in an chi chi thei lo mizo ram chi kan soi ta kha na san chu antenna me kan pe anga kan sri thiam thei nan ki chal tla nga sericulture office mo kemi opposite tlan chho na ki lampang chal tla bia kin lampang an pan chho na te ki Google Map vel kan den chon kong ngina humi alo step ngin om ta ta chu wang chon be kin kal kan kan kal du chon ki ta ko na kwa lang khan a estimate chon alo humi the a ma ro chuin tlan tak tak ka chuan hi lamain tlan chawang an kal na che che kilometer atang khan estimate mga chut may tour ni ta ta tiang deuh khan atira estimate le atopa actual final fare kha chu ainang lo ve thei dewa achang chuna toy shot may thei achangin a sei shot may thei amaro chu engkim kha driver ina mana duwa chhiam ni lovin eta lo checka mizo taxi control center lama tanga lo checka ta tianga e a back end lama tanga engkim ti ve khani dona wang khan a dik che che khan ein chu vek don thoni ti lai kha aman dan tlang pui chu ni dewa tin pakhat kan sui belelo duwa chu e nakira zone to po me theya khatia kan book kan duna kan chua duna te kan kal duna te kan han chut lu mai ba ka khan taxi local lai kan bul nai local mai kan an thar thi nang chi po kha kham te po kha emi spot pairing kan ti meya chu mi mang chon driver phone qr code kha e patang kan scan anga chuan an chuan na tia chang khan chin mi ang che khan an kal na a kha kan mon
1: enti na lo chok ta sela tuna khatia va book khel lo wa an va kal chil de thei tho ani an mani na ya stand om kha chu kha kha ril roz ona lo um chin ni lai ron sei kha
3: an kha kha ni driver phone qr code kha scan me anga kha na ni pe ranga an chuak me an chuana chang che khan an engen an kalna chin kha chhuya ni anga an kalna che che kilometer atang khan estia rate manga chut le mai tur ani
1: ani le khala ya khan zona mol tek mai pakhad ril ru lo lang cha mi pui nu pui ngai to kha ngai si ya amang tu kha he ta mi chang kang tak tak atang he la ya thil chin chang ro shep tu lo de pu kha on ve the ni tin khol thil te he tien a enge tu na chang kana thil va ban phalu tu lo de pu kha on the ya chen kha de chu te kan mang ta pakan pe ta pa du to mai an si de kha on the ta ni kha tien phone le app ti vel kal tanga thiam vak lo kha on ve the do na ni a bi takin kum upalam de te mo kha tien an si te kan har sanom thing im khlai te zo na kan ni
3: oh ne a all some te ang ber a hi chuan kan han buat sai ve a tin emi ba kha hian i transport department lam social media account lama te po ni anga tin hemi mizo taxi social media platform lama te po a tutorial kan ti a video a man dan tu te te kan kina da chho ni do na tin a app chu ma te po khan khami a tutorial video ang chi te po kha da ani bo nga tin a duan chim chim a design chim chim a khan in no pui ta all some te tu rang bra duan hi chu ani ve chim chim te kan kan
2: khlai kha kan hoin rol ve lo nga e han soi kan du chu khan and the first way kan anon soi chiang hiu to nang in mizo chu kan thiat tang in literacy percentage sa po kan sang hiu me ya so bang chon vaira ma pon man thei chon kan mang le thei em em di hi kan be se ani tin chu mai ba ka chon mizo chung in a set thei bok mizo chung in bo vai chung kha ngai khel lo wa mani chung nge in aman thei bek lo na ni chu tiang chu ni wang in mizo taxi ti poi kan in thla shun lo na chana chu adu chon english version pon mang thei adu chon mizo version po an mang thei ang khatiang kha ani
1: ti chuan helai hian in hengai thak tulam zona ti han zep chho zep zep toila aizol kong chuk chho le kong condition in ang lo tak taka hian in red in ang man hi in ngai tu lo ken ti kha zona oma tu ge min chan sakan
0: sang meng o reti a soi tom de khan re cm2 chu sta nya re dan cm don hian a chu lang zong zong hi chun ngai tua fe ka ni a mong zong zong a tam le tlem chung chang te a tirnan he ta mi te ber po ti ma yang tan po na lo tu ranga an duan fe ka ni a aizol kho om dan te a kong chuk chaw om dan te kong chem dan tin way one way te thlengin kha tiang kha an thlir ve ka ni e chumi ba ka chuan mi pui om zat te thlengin mi pui om zat atanga permit pek tur zat ti thlengin kha tiang kha an ron duang ve ka ni sa khan mo
1: ani ta chu ani le helai kha mi kai noi de tho pakhat kha e he app min lo mang ta se online in booking lo ti ta se la an om na mun atanga an pan na e enge an valam na tur man tur kha chu tel tur adiem ti kha zona om le ta kha kha en tin nge tan
3: a tu nil mane chune chine khan soi ta khan khan e passenger in a chua du na le akal du na khatia an han chut lu chi a driver zong tu ra epa han me che khan a nai the yang ber chu a kha a zong phut do ni he ta la be mi kha va ti don lo wa chu wang chuan atlang queen chu akal pu ma chuan a nai the yang ber mi drive an tingan meter za thum bia le mo chu mi bor ve la mi a khan request kha va thleng phut do ni an om lo chawin adot le ya radius kha an ti zaw le shatanga chu wang chon atlang puya chuan I latak chu ni thei lo rim rim eng emaw hmun latak fa tak khoi amon wakal te ni ngot lo chong kho pui chhung bi ka phei chuan kha kha ania tin kan transport lo mi ten an soi chiang thei zo ka nga hemi a fair rim rim kan han an siam dana po hin a base fair kha om rim rim ma kha kha nin khami kha chu huam tura ka ngai
1: engi han sai bel du kan nem kha bichu sa kha
2: kha tiang lai ya kan pe ni sina po rti ya khan zo na lo kala kan chang zo chia chu ta chuan in e taxi hi in country system a kalpui thei che ni em ti lai ya kha an don zo ta ta chuan kan cham na chu taxi hi danin e contract carriers a category noi a da ania chu wang chuan hayar tur siam ani conti system chu basa chu mantu kang ho kha stage carriers an ni ti ka kan cham ta hey mexico te bus te with this carrier suneta passenger in kan country ta chu mi mang chot kan kal ta thina ni khatiang kha ania ta chuan kan soyang khan e aizola yan pilot project angin man phot tur kan tia ta chuan aizol ko chunga chuan in pan bang bang ngai tur om tur kan ngai lo kan in dai tokin kan ria chulai chu ania tin low in pan de po ni se kan re thi ala tha tokin kan ria ta chuan alo tha tok lo ani poin se transport authority chuan sarkar pal nain ain non le mai
1: mi pui no pui ngai tu ti khan ya chuan son in ye si ang khan in aman man to zel tu ra ngai tai la ami pui tan po tin an man ate tan po khan mo ti chuan ani le hela yen hei tun lai mi zo taxi registration fee chung chang hi tu lo le sarkar sung tu na nia sei ka on ta ni mizo taxi registration fee chung chang a hi entinge soi fi dan te omen app dang hi nan ti de reng em ti te kha zo na om the chu chuen tinge min an tu nge min an chang sa kan fu shu em ni
3: o ka khala ya kha kan direct rote pan an ron bel tho tu ro kha nga ya I hemi hi ne chira kan an soi ta kan khan hemi mizo taxi a platform a software hi develop na tu ra tan khan kan se an khan IT Bela Innovation and Technology Foundation atanga project funding munia amaro chu tiang project funding mu hian atlang puya chon ke ni apo ni thowa a initial development cost kan ti a tira development cost na tu ka ni atlang puya chu wang chuan I khatia mizo taxi hanran don tak tak chuan thil tam tak khalo nga ya tir development kha ni mai tolowa e antena nechina kan soi mizo taxi control center a talk to tour staff full time a talk to nechina kan soi po khan 24/7 a low monitor tour staff tin a software sim sim maintain to technical staff software developer kan ti ang chi te kha an lo te pe ka lo nga ya tin non technical staff til ti to shong shong kha um do na kha ang chi a in manage na tour kha nga ya tin nechina kan soi to a hlom a how ta ber pa khat chu hemi mizo taxi application kan run na tur cloud server le service chi shang shang kha ani ta map service kan ti te location service te mi cloud server kha ti ang zong zong service chi shang shang kha man anga ya man choi man ve kanga ya thatin kha abil kha kal do na chu wang chuan kha ang chi ya kha he kan transport department te kan sta te ne na po kha ti ang a haut tak tur se kha ti ang a senso ngai turang chi te ka kan han se te chuan in kami STA kan shoi tu telamin registration fee apo kha kha vela tan khan lo thei lo wa la pe chu ma che te nge ni choi tu tu tan po phuri ni lo tam lu tuk ni lo kami lo in maintain na tur kha ai in run ve na tur kha ni kami tan khan ni ber ni chu
2: kha lai kha arem san chon an soi ve lo kan tum tai la kan sia tangin hei ola te uber te chu kami online e cab booking system a platform khan ne maya motor pakhat man nei lo mo ta chon mi car te mi motor mangin an sum dong ani an tum ber chu profit ani profit ani chutiang ani awang chuan e rate kha a base rate a sang final set tani tin chu ba ka chuan passenger choi tur kha an ti tam thiam em em maya dimana tam lai chuan a rate ka sang dei
1: Oh,
2: oh. Tona po kan thiat ti. Tona airline so lan thiam em. Tin khatiang che rasa war kan ti lai office ka lai kan tiang chi ban hun ro sur wang lai. Khang ang ate khan i an chas bak mai ni. khatiang ka hei mizo taxi achuan ti tumani lova khalaya ka tuna ganan soilaya ka thil nui jathlak deuh mai chu amma ain self sustain na tura tan ta khatia khom tum khania sarkar sum tong nang leklen na soi tum te kha awm da nei chu a thil hi kan soi duam ma ma thina achhum thil technicalities thil zukhra thiam si lo khan ti khan mi pui shuai koi tum hian kan beita vak mai thina thil nui jathla po atling phalo ne re thiam tan chuan mo are thiam tan chuan kha kha mis nichin nga soya kan a software development tur ka kha chu he ta anni nan lo nei lawa ke mizoram chum tribal area chunga transportation development tur ta ka improvement ta ka an lo nei lawa khami ring chung khan he tilaya tun a in self sustain thi na tur ta kan he tihian lata ila kan ti claim te thla khata cheng som ru ang chi ang cheng som nga mo cheng som nga ang chi ang kha khalai te khan la ve ila ang ti mai kha ania kha kha ani lo zong he kan soi le mak mai thina kha tilaya kha chu he ta ola le uber te ne na te khin chi le khai khin chi kha ani lo ban ti kha kan mon je be sha mani chu
1: nge bel du te kan ne yem benate
0: chete kan belvenga ami in self sustain ti lai kha ni kan ngai poi mo khop mai a I achan chu arei theyang bar he I hlotling se kan du ve ni he mobile app I chumi tur chuan dikhan registration fee te pokha kan han siam ani a I kan pu te soyang deuh khan I ola le uber te kha I an paisa lak dan hi an ni chu e sundong an ni na la ya hian atam theyang bar lak hin du thina entin nan hei aggregator guidelines a chuan driver te hian minimum a minimum a an motor hire mana khan minimum kha 80% aya claim turani lo ti te kha ni ta chuan abak zong kha chu aggregator te chan tur ni ta khatiam te khan an tiya I 80% driver te nan don nu khan abak zong kha chu e aggregator te khan an chang vek ta ni ip nei tu te khan khatiang kha ke ni chu ni velo ni e driver te hian hemi an motor an hayar man hi a full in an la vek khalai taka kha han soi wa be hla ka dua e eng eng eng zat mai hi an mani hayar man hi department in a mo ipcm o sarkar in a mo a e lo tilai kha ka soi dua amai ro chu rei self sustain kha kan du ve boxia kha wang khan e registration te kha afi kha kan han siam kha ni a tin he app train kha chu sum dong an ni na la ya hian an epa da chun he advertisement te ade chuai chuai ni kan mur thinanga kha ding ei zon na te kha an ni chon an da pa ke ni chon kan da ve lo kha tiang zong song te po kha mo chu chu adang lam bik na ni app dang a in
1: ne kha mi kai ni deu kha ni kareng hela hian ngai thak tu lama tanga zo na hi he taxi ai zo kho chung a service hi an tham hem ve ang renga atlem bera mi samli zanga in register tu ra da taila atia ni tena ron chu ta cheng saru a kan pun tir chuan noi sum ni pasari ani dona a kum le atang in sang khat in renew zel angai thu a om boka registration fee hi enga ta ne man nge ro man nge ti kha chu kan soi to thu ma se ron zo thu va he pun ni sela khalai te kha enge ha soi be du shi trip te kan nem ha soi bel du kan nem
3: na chi ta kan soi tong khan chu e a pui bra chuan in khami in self sustain na tur kha ni o kha kha kan soi to thu va e an soi non le mai ni ta se la a chan chu kan soi tong khan e in self sustain tu chuan a khami mizo taxi en kol tu tu technical le non technical
1: sai tu chu kha
3: ma ya to kha la ya sarkar sum nei sa ring lovin khami a app chor tu te le a app mang chang kai tu te na an ma ni ta na phur ri ni si lo tle ma zong om je chu en te na zomato wa te po e tur kan cha a e tur man chu kan pe ngai lo ni eng mo fi om ve a convenience fee kan te ang chi da thil da ka te ang chi kha e a a til cha tu ta na na si lo amara chu amang tang kai si a khati ang deu che kha ni me a khati ang tan khan ani la ka chu kan belok do chu ni chin a po khan kan dai tu so I te thoking ka si a hemi a platform shim shim mi zo taxi hi hemi mi pui lampang a passenger te ta me ni lo hian engenikeni project pulama zudil chuak tu tetan pona kan lo ngai tua chu driver tetan po hianin engani thil tang kai le an chhor tur ani ti hi kan soi lang ve sim sim do tu nei chu kan han soi la na hianin engani driver tetan chu also na kha ni tan point a um ve tura kan ngai chu wang chu khalai kha kan bel ve
2: sim hello hitlen bil the ni mo kan lo khiat la kan sin for mai so mai mai tan hian tu na hian ke mani ko ta lan dan a chuan aizo chu khop ui chu ma hian in four wheeler taxi hi sang thum za sari som riat pathum vel a oma chu wheeler taxi hi sang thum za thum som ni pakhat a oma tin suburb tonic so ni sina pu benan so yang de khan e luang wala changur kon thlang lampanga tin durtlang leitan chak lampanga chuam pui so ti lama chuan iti lam so lama sai khama kon lama tianga khan suburb tonic so kan tia te chuan in heta hianin zali vel om tura kan ngaya an total hian chula ya chu kan soi lang ve du sim sima khanga khan anan chu ta tam viewin langa amar chu khang e nisela ka soyan khang bulk sms state thon chu ngai na saru tukani te lai lo kan eng lai po in khang ang chi yang te a kha ani awangin mun takin kan mithiam te nan chut khan ain self sustain thei dan tur ha kan zong tak mei ni khatiang khang chu ni chinaka soyan khang ola le u bara te pe chuan tun ma te pe ka chuan 20 to 25% khan kat te ni cha zai ni khatiang ang chi ya ka heng lo chuan tumani lowa ta chuan ain self sustain kha tum berania chu mi pia chuan aloh lok na alo omani chuan agreement appoint ji ka lok na lo omani chuan sarkar le nit in disright in 50-50 in an in semang ti te ka a om ben ti reu te hian chu chu a sarkar kha lok don a lok na tu rakha an tlem ji chu sarkar mai an ti mok tum tan po khan thil han soi chi lu tu kha ni na lang lo ti te kha kantar langve sim sim thoni
1: chalo mame ne hei mani thina tlang atang thewa thir khalo ni beya mi pui mi pui mi pui lamma tangin enge kantan a asot na turte tin a hau tak na turte omem ti te tin heta alil theini tulam a taxi lam ni tinge kantan chute kha te mani zo na tang thew zo na khalo lu ta ni thina wa khari chen khata chuni kha te ang zo nga zo na asot kar sum siem na mei mi tiron ti te te po kha dom mei thia an na an din mun tang zo om ve na la kom thi mai thia in poni sela kha min han sul fia saka kan beng awar oi oi maya tin nga ka tiang lampang ang zonga sarkar sum tuk na ang zonga nga ya ngai dan lo siam kan um ani poin ti khanin kan cha thiam se tura nga ila a thang e ti chuan in he hilai hianin pumara ma kan na zo le tang le lo maya nga he office order me manga auto rickshaw tele taxi te in register tu ti chuan ya he hi passenger phul ye the de hianin an du lo thiang em tilai kha du lo the ani em tilai kha zo na o ma kan zo lok te an
2: hey o la kan su kha khalai kha ni som ni pakua may 2026 a khan kan chua chu ta chuan in chiang de ba kan zi a chu ai zol kho pui hi pilot project atan kan mang don ani mizo taxi ya yan kan tia tila yan tlem han soi let le kan du de wachu mana ola an introduce tum khan an introduce tum khan vai thil tiang de ba he mizo chu e nge kan lo e ngai da ni kan lian de kan ne ya vai company in mizo e khat yang min an control tur kha a ming reng ne poen ti pol te no man ti chumine wangchon kan hau tu sang zok ten heingun takan ngai to mizo taxi an ti tlapan nia khatiang kha ania ta chon chu mizo taxi chu aizo kho puyang bul tran photila an tia akal zel nga ta tolin ala kal zel don ani tia kha kan orda chu kha chiang te winala nga tin aizo kho pui chu nga hian mizo taxi application hi july ni ka atanga man tran tur ani anga tia ni a te chuan aizo kho pui chu nga service lai four wheeler taxi te two wheeler taxi ai to rickshaw zong zong te chu June 2026 chungin mizo taxi office dto la office noi

0: Aum thei na dan tur so SC na ngai tu le mei donani ila ya te kha thu da om ania tin mi pui te platform fi pep tur kha kan zuk mai pui viu ni te poina langa kha tiang lai kha chu mi pui te khan an du chonan mang me anga an du lo chonan mang lo thei
1: oh
0: mi pui du thlan na ni chalai te kha an soi chia shine kan chia
1: ole hei aso na top lam pang hela ma tang chon aizol kha pui chu a hian taxi permit pek le tin na aumin tin mizo taxi registration hi hlawh tin lo ta se ATM malak zio nge kan tum ti lai kha tu nge minan chang pu pena po khana chang thei thubem pu pena pon minan chang sak thei nga ni ngoi ri de ulik to a
2: kan pu in chang se kan ti de ulak kha lai kha chu permit chum chang te ani na lai ni secretary sta alo ni ve box ya ku ta kan dam ni
0: helai ya hian taxi permit thi sang ni le pariat malama four wheeler taxi pay chu permit thi chumi malama pek chu e baki chu pek on to lova a jo ko pui chu nga hian pek om chu ne ka hre ta chu a special takin e dual ban lo iti ma yang special special able kan tiang chi yang e pa chu nga kole sa zil lai am veng nu la kha ain chom ve na taxi pakatan pek khriat ve china chon chu tia chu pek ani ta so wang chuan tu na hian heng taxi e nei ho hi an wan nei em em ani khatiang nei ami tam takin ei chon na ta na an du ve ani a ta chuan voi ni thleng hian tu na sarkar thar po hian pakat ma la pelo ne four wheeler taxi hi two wheeler taxi poi pakat ma la pelo ve ne chutiang chu ni a ta chuan atam tok toe an tia wangin voi ni ya hianin voi ni thleng ala pek lo hi nia amaro chu sarkar in mizo taxi hi kal pui tuma ta chuan in hemi ya in register tur mi pui du kho alom lo ani chuan an ngai tu le na dar tur ka chu sarkar tu tu ani ang chu
1: alo me e kan hun a tlem riam to ma ya na ta tu lama tan hen in zo na lo ma na hen te po hi kan chiar chu man to lo mai the zong zong chu amaro chu ilahi pakhat kan chiale lokang e toite chathei ni kan ringa application kal tanga taxi man nuwa hian location hi in update fel vek tok lo hi lo om ta se affair a hian in buena om theim chunga chon en ti ti tu nge ti lai kha uma
3: o kha kha chu tun din mona hi chon o ni development te kan han ti testing te pokan han ti chawa trial run ang chi mi zo ai zo ko pui chu te pokan han ti china tla pui thua chon kha kha chu thleng lo tu chon kan han be se ya e a cha to khat vio to chon kan si a mai ro chu enge mo e a phone chian kon lo wa te enge mo te kha chu a om thei ve ve the ya e mai ro chu kha te po kha e a enge ni a software lama tang chuan in ati dan te po kan la ngai tu ze ro chu kha chu
1: ye ton phom lo chon tro har sa mai the e po di se la kan zong zong apum bel thei tu zong ma la fek chune maro chu technical thila ni wang khani enge mo har sana ka om thei ka chu ala tamanga po ni sela acha thei tu rang bera duana ni tila ya khanin han du tok tai la toy te in sarkari permit a pek chu te hian an khal tak takim ti zona oma ma mo ngoi ngoi le chu ko chom na mang du tak tak te ne na pek ani em nge party bi re sa kan in thei se mai mai zok ti kha zona ma toy te in kan pu em in san sakte pu mar ma hian
0: kan soi to ang khan ahun laya state transport authority how to tena tru lecture antianga anpek kha ani maya so tilaya chuan mizo hi in hral chhon te hi aom thina ta chuan in kham kha chu kan hre chhun zom to mm lova ming te anon thlak lo phei chuan ta chuan in an hun lai mil zel he ta chang lo pek chok to kha nia ahun lai mil zel in mamon nian hriat kha chu kan khâu tu mà sao thế khác anh chẳng tổ khăn lấy vui nít thế nên anh về anh đi về làm chút
1: ờ anh làm ôm ấy cái hôn là zoa ngay thật tu là mà chẳng là zoa nó bộ ôm nuôi mấy cái lồng lên mấy ngay thật tu tên zoa nên là zoa ta cái program tên mình lồng ngay thật sạch thì cái xe cái lồng lên mà ya tin à top khả năng hay phụ mara mà hiền cái director hiền nên cái mô cam thì khách hàng được zoa đủ tiếp này mấy thì cái xe tổ sa trăm phần minute khách bỏ về này ngay tại là hắn minute khat chung veling kan soi ma dura ngai la thange
0: zanin hen hun chatak kan manga along mom ka ti khom maya hantar lan kan du chu mizoram chunga cheng te mizo mi pui te hian e vaira ma hun dang an lo ti thin ang heng application an man hi kan phu ve ne chu mi ti tu chuan mizoram

0: karin mala a
1: so
0: so lotling taka akal theina ta atua tepo a consent tu tepo kanin som ni sela he mizo application tax application hian tumber chu danang thap le langtlang taka taxi khal tu tele passenger te anin dor theina atana platform buat sai ania tu te emo zuk deprive emo zuk nek chep emo ka tum reng reng lovani taxi khal tu tele passenger mi puite ol samna tur le lok pui theitura ruam man na siamani ti hi ria ila phur takin na hlotlin theina tan sorkhar i tho puyang u ti kha kanin ngen na ani e
1: anom ome chunga lom thu kan soi tak me hin boi em em kara kun min man pui thei kan lom le me tin ngai thatu zong sum sunga lom thu kan soi a tin ngai thatu te zinga zo na ron zo te kan ma kha i zo na ti po kan chiar seng lo ni maro chu kan cha na he la ya e hela matanga kan zo na ne na in kai hnui thil te ni tho wang kan han chiar chu ta lo wa then kha chu min lo thiam tho tura ngai la tha nge hun tha tak kan mang thelo mom le mai ngai thatu zong sum te po in hun man le zer tura du sang na kan hlan chewa tin kan ho tu te lam po tin kal zel na tura du sang na kan hlan cheu ni kun man pu tu chou hi mal som tua ba kan e
2: chu ti zong chu mobile app mizo taxi chung changa live interaction program kan man ho thei chu ania akashwani aizol atanga pon chu ani
3: Hey Akashwani Aizol ni chalai

0: tun chum chalai te huang a chuan lemchan ngai nom tak kan ngai thawanga tun lo mang tu tur te hi larin dikki ren thei le achian te chan mari aizolami te ani donani anthu pui tur hi nunna hlu tak chu ti ani don ni tunai lo ngai thang u tuna kan ngai thak tak kha nunna hlu tak chu ti thu pui manga larin dikki ren thei le achian te chan mari aizol westami te lemchan ani
1: I do civil hospital at Chu skin doctor Chu. This is a help of Chu in Kamita, Tak and Chu Shila. HIV positive can it hold Chu.
2: Mama, Mama, Katum Fetim, Katim Lalfong Voxu. Do not like the Chuan Nang Nichalai than HIV to the tea, Tom Nani Fertoli name. Nam doi te ei changa, we think she sell pang ai angin idam tsung kun ila mang te yalong.
1: Nye ka pu, I tang lo niya, hey, are to em le?
2: Re hok lo wong, bay se na ham nei pot la, heng dam doi ka cho che hi regular takin, lo ei la, kakat nu a follow up nei turin local liang che.
1: Kaming chulal humhima aniya, kung sumpangi pagkuhan niin, wayo kuhan hengkain bing belviya. Wane siya min police constable na hi, saan ni sumpangi patungkan kamove lao maya. Wayo kuhan police station na hengka tok nga ngayang he, nang wal fit nga liin si kuhan niin, no panlay chang to, hei chulal mel tadon ang tika na china. Kung sumpali ka ni chokran pei chuan, may siya min dutuhi ka nga vele chin. No le pa thoi pa ngai tak kani blm me ka zo to a inkhom ka tei ma a ko sana bo ka in mang ve na sa chi kum sum thum tin ve do ta ka chung ti in no kui lam te jong in mit kan han le me sa wa he ti en chu ding khong tan me hi khan khe zui le chat chu ni a engineer ni a vun chu lif ka le ka nei thi lawa ka kap le sep vel thap na hi en bi tu min civil hospital mang kin ka pakala thang wali ching no tak kania kin ka na thol wangin tak si si ma lam ko lu khle bok doctor thu min shi ka ril ruat kal thui tak jet

0: 바로.
1: 마마 enge omzia hei hi bialu inei po isoi ngai si lava
2: ka bialu ni hei ne
1: enge omzia lo kalamin lo shilfiate
2: nu eng lo ania bialu pa ngai po ni lo ti sol pa vanga ni kha
1: thu dik eng ma mi shile tum na nge mo
2: o ka shil che lom hei
3: mama ka fa pa india tun thakal tai om dan te hi ka shad lo mi rin I room adam doi zau zai te so ka mu lau mi ri na mama inga tinge eng ma min shil lau ka fa pan nei chun in ya nang ma chang mal ta ka na nai pal tang hi ka du ring em ni
2: no I shi na re te
1: ka ni vela ni to mama I fa han van doi em dat na khir khan I va ya vo in la mala thu thar dang sha tur om le si a ka thei top chu in ke en kol chi asin eng tin nge het ya nga I um tak mai ni
2: kanu kholo takin ka khosha bi glo sin rui thei thil ka tingai lo wa mi che jok jok kani lo ti shibo ka kanu khama mi nia conference chang ni chung ni pali khan na thi la kan in tonga kan in kopri ta han le kol du po ka ni chung lo ama che ka mei che kop ka nei ma se ka van doi e mani ka positive pa ka si ya
1: boya vai khat dai swal hi apuya sin til chalo chu tilolo lo tu che in ka zir tir chin che kha ava han poi tak em tu na phei chuan nang le kha mai chia ba ka khan poi sui lo no te alo um ve to sia iva ha an fim khur lo e mama
2: nu min dem vak su karil ru hi ha nia
1: ka fa pa in ya ka hau bor parang che chu ma se ka tlan san la wang che he hun har sa tak hilal pan min om puyanga kan pal tlang nge nge yang intipau khau sham sham mang che mama

0: 你看，老脸看都嘛，用怕脸。
1: 怕脸，老路着屋，嘿，他的马汉老出着屋。
0: 嘿，跟老狗趁住一起啊！妈咪现干么啥了？我看老水在躲着管人啊。跟突然躲起，俺把你没别了嘛，脑袋被水了，我掉倒死啊！俺把俺你把你了，日落飞门不提不死了。เฮ็ดยาอันซุงเตเวเวอินมูเลมัลเนตกาทูกันติลูกเฮอัจฉัดกันริงตางากันโลกัลตรุปมายะนี่เฮ
2: นี่เอ็งปูนี่เซทูหันไซดูกันเฮเฮมาไปปูเฮียนอะไรติอะเชนนูซอเอชไอวีโพซิทีฟนี่ติอินเชเวจาวากันฟันดูเฮียนอินฟะปาอกายติกันเชเวเลเซลซูเนีย
1: มาไปซูอะโพซิทีฟนารีตูเอม
3: rei lawe doctor po indam doi ka h chuan la vak tur om lawtia
0: awati je lawe chu
2: ke ni lam chuan chung ko zom na hi kan ngai poi mo a chu wang po chu nia ma mi hian dang sia da thap em em te te changa nun dan thai je ti ra hen kol sei gen tan nia a u na dang te chu anu na fi hi ma an pa ngai ve ma mi hian van doi na wang hun sual dai pal ta chu nia kan phần u anh na anh na chế biến bộ at an hiện kan tan chế lau vắc nun pa ngay anh ấy kan du sang biến anh ya nị tiếc ngay bộ kan tụm biến anh chú vắng chú cái ni làm chú anh phần hiện anh rem tiếc anh chú nị tăng xe pha bộ này ngay xe la kan du anh in nị rem lệ rem lau bộ nun na hi alua nau tế chú nị tăng ngay du linh kan du bộ anh
1: nị e mami pa soi anh khan pui tin pani hun su ada ya wanga pui sei la nun nei na tuar ngat kha kan rim ti bik lawa no te chu ti tai la ihung bon thup tum mai la pa kan cha le cha she na hya na she reng do na ba ka pa thian pui sei me kan ni don si ya chu chu kan ngai ngam lo ni ma hi man fa a ha apong bu lo pon ke ni chu kan pom ve ka inge in nge dan le
0: ma mi nu le pa te chu in ril ru a pui thing in christian ni in kin kher mai in du dan ang kha ke po ka du dan ang thap ani ya alo bera no te nun na kha chu zo nge nge tu ma lo kal kan ya han in nei thei phe se ra chu du thu sa mani ma him te enge ngai dan nang ma mi
4: no te chu ka fa nga pom po po ga te lo in nei chu ka la she bi lo le
1: fa chu pathian zara ne nge ka du alom ke pon
0: ani chu na va tha don ve in nei lam hi chu mong chang in kan la sei rem zel the yang chu
2: in pa hi hian pui tin in zi ra ngai na sa le a un kong pa nga in zo chou tur bo ka ni a kin ze la in tan le no te tan po
1: ma me pa sei chu ka pom zo ta ka ni ke ni om el om la wi la e ye no te chu nga khan khen ta ang mo phu na langam ve ve turin ni a sin

0: lalpa khoi takin ani le nopang hi veng hi mang che
1: mama thapang ren ren so chetekin no te chu shin em em mang congratulations mi pa in ne
0: andamem
1: oh anu le no te chu an chai ilu te tuang no te ti sen hi kanan te sanga chan chi kan lo shil le fatam che u
0: pathian kalo me khoi ta tin no te chu a hen sa a ing che
2: ipom du em lo la la
0: ka fo pa kai mu chuak man long ti ka wa lao te lu em ati ra kha chuang ka rel ru ha na thlen tu in ya tu na chuan nun na lu tak nei in ka ku chuang nge yom ta khi dalpa kalo me
3: so doctor lo ka le te report an pe ton yang a
4: no pa nga hian virus bua ni lo we
1: lalpa kan lo me
4: dam doi nei ji reng a wang le fim khur takai no ma wangin thae
0: kan lo me doctor

0: 好嘞，把天图干切上哎，一路爱长哦。土黑土，蒙上不看，张果那张啊，张手那天天干切么样哎？查来的乌，因查来见乌啦，因拉那本庙来现尼么乌，阿玛一罗就。把天人人中啊，肉而要当地黑人昂住，因嘛因到内数啦，因帮地那多唔黑数些，因出来混而要当路，地中心内些啦，跟把天土含切的，老板跟炸弹，万民送食肉些，阿门。好嘞，咱呢那些人跟谁啊？poi mo tak mai mel ka han mu a ani hi adu zong te a ril ru wa thum te soina hun pe ka du a thu hil tu kan so ma in hun ram mang tu rin pu lal hum hi ma i su a ming in adu zong te sei tu rin ka so me
1: kan in khom kai soi tu chunga thu soi na hun tha tak min pe ka wangin lom tho ka se voina ko na du tak local khom te in ma hian kanun jep nei mi lo wa soi chu ka duwa lal hum hi ma kania hiv positive kani in ma a he thu soi hi ol sam lo khop mai ma se pathian in ka ja na a ka rong bol a poi mo jiam in she ti ra wangin in ma he thu hi soi ka duwa ni thiên gia ra nó bùi chặt tắc lệ phục bạch chặt tắc cái này à anh nó cần tì sủa ra hi bạch thiên nhìn cần phục bạch sinh tì ra phal lava anh ấy chú hè nát nát chỉ bài ôm tắc ở trong hiền minh viên hiểm sắc anh hè nát nát cần vệ tì cần siết chuột tiệt khan cần nó bùi nên hiền cần lấy nề lava cần in car kha ở chế web trep nghe nghe sẽ ta nó bỏ hiền hè nát nát hi mặn ruột mang in kanun po hi abik takin min be na sahle ni a lo tim chep nge nge ma se pathian hian min lo mo e ma ka boral phal lo vin voina chuan in ma ding thei turin min siam ta ani hi hiv kan ve awang hian kan nu pa le kan chung kwa a kan in mangai na dang lam phalowa kan pui le ka fa pa ten min mangaya min en kola ke pu in chutiang che chon ka ti ni nie HIV ka vei ti gan siat tir khachuan min musit tu gan tama min hlau to ka nom bok no min man tlom du mi lo ten oma kabul na ya kal du lo te in khel pui tan tak ngel pu min du lo ten om ma se i su kha mi ten an du lo le an nol te jong chu kha an hin lama shoi tu ani ti lu ka bung som pa ko chang som kan huwa ke mi ten min no lai poin ei suan min zong chua ka tun hunah chuan a fa tan min dua ama nei turin eng tik lai pun min som ani ti ka se to e khatam ta ka liama kum hial ve nu hian ka se thiam ta hiv ni mai la ka nun hi a tok ki na alo ni lo ve se na nen malam thia tla ti la kum khua in khua hi adur rem lo ani ti ka se thiam ta kanu pui le ka fa patan re tak dama sel ta kanun ka ngai ni ti ka se chok ta ni kanun na ka tu to a ka sul le film khu lo awa ang ka tor to a ma se pathian le ka chung te mangai na wa min ka lo thol chok le thei ta ani hi hiv ni ka ni a chu chuan rei tak min kel toi ti to ani mu shit na le en dong na tam tak ka lo tok to a amero cho he hi ka se du ani hiv ve te hi mi ten omang en tor an ni lo wa mu shit tor pon ni lo kan ma mo ber chu ma ngai na le shet thiam na ani tin no pang nun na hi alu em em ma ka fa pa duam tak kha ka mu nu hian ka se chiang to pathian in min pet to dun hi ke ning kan du da na kan la bo mai tu ra ni lo ti hi vein hian ka za pui to lo kan na na hi ka phu lo pathian khong ai na lan ti na ani jo nang ni pui hiv ve in shia ni chuan khong ein hmang ina nen pan ro u in en kol na tha la la dam chung nun man the ani apoi mo ber chu kan tharau dam hi ani tuju isua chuan om katan in tong chai na karun ngin chowa kepo in tang kalu tong chai jelang lalpan mal som cheu ru se
0: ole pu hum hima thusai apoi mo in a tha hle maya thalai te po hianin kan nun hi kan chen hi pathian hian min phal saka amai ro chu rui hlo te nom chen na dang te nilowa pathian ne na nun hi chen the ni ti hi kan khiat vek a thula ke ma ni ho po in in zia na tu tam tak kan ne ya mi hring nun an hlup zia te po a chiang hle maya an en tum tak hle in ka khia a rong bawm na te lalpan mal somro se
2: amen, amen.

0: vena hian UPUC te nen tu zola thlan hun kan mang me ka de ka bula hian in member du om tak mai tlei rol kan ting en la oma iming te mian ril vela
1: ka ming chu la lom nge omi ni
0: an te kan ko vong se
1: te boy in ti chin
0: ani tak su o te boy hei PUC a hela yai lo oma EU angin enge chan vo te roi tu te nem nge member te
1: tuna hian UPUC a hian executive committee member in ko mega
0: ani tak su ani chuanin zirna lampang te in zo te la enge zir lai mek tuna hian
1: tuna hian in PUC a hian 6 semester physics department a kazir mek ani
0: ani le hei zirna lampang le EU te hi boi kha ke makal kop them le khazir ti boi chang te omem
1: mi hian in le khazir ati boi tura an nga ya ma se le khazir tu boi khop hian in EU hian in program kan siam ngai lo ani
0: ani chuni ti boi lem lo chene mo a tha le mai chu ngai tha tu te a po khan in kan chung te mo kan nau te ua in man lo le khazir chuan lam nei te po khan lo mai te khang te tan po khan in chu program an siam ngai lo ani chu beng war tha khu mai le kan kal chan lam kha in zot vele ta thor mai la ei du zwal pathian a thlan na hun khan ya i du zong tamian than sak vela
1: karil ra hian in lat tam tak thlan tur he mi karong kal don hian na uma ma se i tuna lian ta ber chu lel du saki la sak pathian mangai na ro pui zia ti kha run thlan ka du ni
0: thlan chan ma thlan sak du te ni em
1: he la hi tuna kan khwa dar la ka ummek kanu le pate tan thlan sak ka duwa pathian mangai na an ro pui zia an lo shat nun an lo shat thar nun fo te nan
0: eh kay van lu ta kem lo ngai thlang ngi ro se tro program chho dona po chu tiang dar sa chu minute chona chok no lo ngai thla ru khan tianga ta don ko mai tuna chonin pathian mangai na ro pui zia lal du saki sakha ilo ngai thlang u

0: Ang le tuna hian a UPUC a an obi te jinga mi ka bula um vele thunga kongai ni hming mian khilla
1: o kamin chu vanel ma somtlung asai la wani
0: a itingen kan ko bang che
1: boya min ti mai china
0: boya hei PUC EU a kanun kala activity kan ti dona mi hemi rongbo na po til chang chang lo ti chin a hei kanun muwa kan mu chaw lo po hin tin ka ringa khang kum khata

0: hun man thin dana a in program lang sar zual pui engai thatu te na in share tu rai du ang chi te kham hen sil masala te ro
1: ale au upuc hian in nia activities ti hrang hrang kan ne ya chung jinga tlem lang sar zual de chu te chun di tin hian in dar som pahni le chan ve changa dar khat in kar a hian in lunch break chung in inkhom na fellowship kan nei china chumei baka chuan in zirtop ni hian in e CCL e college program dangina minti boi lutuk lo chuan in bible study tlaidar thuma changin kan nei chin boka chuan kan exam tele kette ina min del boi lutuk la bani chuan in cholni tlaia piangin inkhom bana inkhom program ti boi lawin bible study kan nei chin boka ni
0: ani tak chu angai noma tin helaya zle kazirna bala silawa pathinram tanin thanem ngai na rupi hle mai kan fak chewa duk sak masang ber kan han chun zom bok chewni chonin pathian lai du zong tak mian khan sak vele latro
1: le a lahi kangai thanema than mai tu pu avang ka tiam aselangin tunang lai min ne deu tu chu zo re ma khiang te in khiwa na khian ti kha ania chuna chu ka lo thlangange
0: alom ome than chan te ome ma mo than sak du te apani pokhana remai do chuan
1: ni e ai than chan han ti ta ka chuanin ala thu hi a tha ka ti a athunun a bikin khiwana khian ke yang tling lo rual iswa kianga khan leng ang ti te hi aro pui ka ti a ala thu hi han ngai to chin chuanin e mishing kan zawai mi hian kanin ngai bel thein ka sia kan tlin lo na te ang anga pathian na min pom zia te achiangin ka sia chu chu ka than chan chu ni mai ta se than sak dua chuanin a college danga iu rong bol na kan rong bol pui te zong zong tan le kan khuwa va phai lama ka chung te tan ni se
0: ole alom ome longa thachou sela dom le mai tro tuna chuan ki wana ki an zore ma khiang te longa chang u